0: masimo ke ruo hendle no purola mo ke re romeleng he o ya yo thana yo swa wa district wanyu masimo ru ye mparaka ni mu
1: ele para ke mo sa ora de liwa ni ke re lo so tena ora ra mkhulu pale mo ke re romele miyo ni mo lepele pa hempa kong ye u heolia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndipuka ne kole
0: ya e hopa yo uma elarthur diosi va enkupu xiri yo ya pipi aka ape ya mutetheni miyo kirene mwana tani apeye
3: pipi mohalo fiya no kathibakhane
4: mweye ni mohalo ini roromela wira atho yo hasivela yoya
0: mwamuthiyana mutotopelo aka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwako ja wiha kiwale wira tinyuwa muhano mwape hopa yowuma
4: ayo muhano iyo ja saka sote ne kinape ani mrerelo sokisivela wiha na iyo ja saka sosivasiva mirerelo saikumi ni soko ya uphanya ntoko ehopa yowuma nakhala ikiti sowape iwane mphento Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona uirayo, mukhulu pale. Kinona uira pipula, okale twe mosa yulu pale. Enashuti hawe yapelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo pa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, yampachera olya iyolya saye kumi.
1: Murugu wote porera mukhulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro khala ikuru oteli omrimane kumi
5: mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samunya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene

0: vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumia la shabuni, ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Nandele wa kumbodi wa kutumbiangilika kalibu musipindi sanane shaku na setu samakulumukililo la makaja. Sipindi sikandiangika pa Institutu ya Komunikasao Social ya Kukabu Delgado kuluwangigwe na mapalapanda la Radio Mosambike misora ya mulijimbu ya Kukabu Delgado. Wetu tundapagwa ngwengwe na waku muwiku wa Jumatano ya kila Ishumana, muwakati wa saa 11 na didakika 30 muinangodi ya Shimakonde, na saa 9 na didakika 30 mushinangodi ya Shimakugwa. Tunkukulupila kenga unkupagwa musingumi Shambone, wode de malailililo lalipata lya shingumi, mukulikinga na malweli la kweludianga kenga silweli sha mangundula. Musipindi sipitile, tunditangola ya kulanga kwa diomba muvima, nelo tundauka ndatangola ya silweli sha mangundula. Mangundula ni silweli simu shambukishana kolokela na liungu jumo wabanchemanga Mikrobacterium leprae, amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wabamwane ledili na mediku jumo Norwegej wali na Gerald Nansen, muviaka 1873, njomana mangundula vankushemanga Anseniyanj. Ambi pakulota kumanya shana nyamani silweli sha mangundula na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila shipindiazi sha makulumukililo la makaja, nelo undapagwa na munangu Matilde Tadeo na Dizma Jantonio, ni waukalaka wanga shana madi mpaka ndawika kwako na kukulatedia kwigwilila kwa mbone.

0: Baada ya kumalila kwigulila lwimu, watu kandyengi mukukudyanga wakumbodi, kenga tundivalanganga kutandi. Silweli sa mangundula ni silweli simu sa kwambukisana kwa lakela na lyungu jumu wa vanchemanga mikrobakteru leprai amanyikananga kwa Bacille de Ansen. Silweli sa mangundula sindapona ukatumila kaladao mitela. Mangundula vandambukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola na munu, kwimangananga pepipepi na munu ave na silweli sa mangundula. Silweli sa mangundula sindapatikananga na lyungu jumu wa vanchemanga mikrobakterun leprai anainjila mumili wa munu. Kodana na muta urai surama, analala ideali ya malweli la kuwa iludianga kulipata lesi ngumi mulijimbu ya Cabo Delgado ankwaula kenga.
1: Temos duas designações, porque temos a lepra paucibacilar, aquela lepra de poucos bacilos.
0: Vinkupagwa vipindi vivindi vya mangundula. Mangundula la vashemanga paucibacilar ni mangundula la nalilodia maungu padioko. Kodana na kulipanga kwa alipata le singumi musilambo, ibidi vavalange inamba ya malemba la ve mumili mamunu. Kama na mangundula paucibacilar basilari ni alala mangundula lana vanao malemba kwanja moja mpaka kumi na tano na pakulota kupona kunda twala miedi sita na lakava na matatizo kunda ndiajeka mpaka miedi tisa kodananga na mwavalaleli nwele na panelo lakava malemba tano vashema mangundula multibasilari pavedoni kunda pa agwa kujavanyanga kwa mitela na mangundula alo mtela wake ndatumika kumiedi kumi na vivili na inkululika kupunda kavili mpaka miedi sita. Kuleka vya wigwite, mangundula ni silweli simo sinalibianga mili wa munu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, meko na kudikida ukalikumba sinu paliutu paliveli lilemba mumili, kama na munu mumi akalikumba mumili mwake, o ni kudikida paliutu palikumbile. Vimanyikilo vya silweli sa mangundula ni kuva nao malemba lanasi mumili, vilonda vikapwateka, na meko na kudikida kwa sinu soesoe, na ukalikumba muli kalogwe, meko na kupwateka. Na yadao vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa na momo silonda shake sikavesha kupona na shame kuona kupwateka paliutu pasive.

0: lei. Pavedoni ukanjanga kulya ntela silonda sindalilodya kujuma na kupona. Na momo vadyo kukwanja vyaka 5 mpaka 10 na ncheshe vankulula kupata silweli sa mangundula. Kodana na mutaurai surama analoloide malweli la kweludyanga mulipata likumene lesingumi sa papemba kwa mwaka 2000 na miaka 20 na ncheche ku Cabo Delgado vandiandika ding'anu 172 dya mangundula koneka nanga na meni mudiboma dya kuna munu na kushure. Kodananga na watu mwambanga nemwa andiaula kenga silweli sa mangundula tunkulula kusivila todede midimu vipangike.
1: As medidas de prevenção, as mais fundamentais, não estar próximo de uma pessoa que tenha a lepra, porque a transmissão
0: mwakulisungila ni moi na meni aunavandika nangi na munu wa silweli sa mangundula mwakwambukisana kwake ni kwa kutima na meni kanji nkubidi munu alikingi kaladau kenga momo mosilikingila silweli sa COVID-19 au TB utumila makomba kamana tukutangola ya kwambukishana mudindila dya kukalamola kutangola na kupumula ni sikumeni munu kulishunga kanje asinava sinu silweli sya kwambukishana kenga TB munu na silweli sya mangundula amunamiki kunyenje kenga munu wa silweli sya TB tunkulula kumwikala nao pamo kulya pamo mundamu umo kupana kwa mikono kabila matatizo. Kwa ukweli atunamwelu dyangi munu avena silweli sya mangundula. Pakulota kumanya ukava kenga unkuva nao silweli sya mangundula ni kuliloloidya ukava kenga unkuva nao malemba lanaswe na lakulangala na mene vilonda vya kabila kupwateka ne kuvava. Ngulishungili mwashi kwa silweli sya mangundula. Unkulula kulishunga kwa silweli sya mangundula ugwala likomba kamana kwambukishana kwa mangundula kukupitila mudindila dyoe. Ukava kenga undiona lilemba mulikalogili yako likapwateka na likavava wena shipajelu kulipata lesingumi shiveli pepi na wako.

0: di gazeti di Cabo Delgado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki, pokela mashala na karibu shmadengo sha diabali li gazeti li mulijimbo li Cabo Delgado mwinangodi ya shmakonde nelo kwa lakela kuni kumapalapanda Radio Msambiki. Presidente wa shilambu sha kumusambiki Daniele Francisco Chapo anaungula nelo li ambali kunjini wa kumaputu nkodiani ungumene na banangaledi vadi lokalidadi uti mshilambu shetu pakulota kuwapa mangamongamo ashmadengo. Adibodi na dinji ni diabali detupanga nyingi wetu kune kumapalapanda Radio Msambiki nelo wiko wa Jumatano. Ligazeti kulangala legwa na nangu Juanu Ernesto Nkapoka na pemitambo ankopagwa nyangu wa shumadingu Evu Anatona. Le katukanava kuwaneya tunalike njetu wa shumadengo Juanu Armando Nkova pakulota atushamedi adiabali de mulijimbo lya Cabo Delgado. Nkova nandele.
2: Nandele, iveda wa vitendi vengonde magaidi na vyokumilila shingangala madengo wa kukalanda nkati mulijimbo lya Cabo Delgado vandimanyia vanabunge vashilambo vangkangila milugu na njuluku vamalili madengo nkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Miedi sita vitandi na mwaka lijimbo lya Cabo Delgado undipataka nanga juluku delupo 40 cheshe ya dimilioni dimetikash witika dia silimia 66 pakati milugu vya shipato sha wana pamo juluku wowo unkulilo dia dinjaleka dia silimia 10 pashanya makapima.

0: Danyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwali katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunguwa na medi oyu mulundilu etu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Dimindi diyoe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Oh, abi dimanya nyango buduli
2: na panelo.
0: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza, kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya, Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu?
0: Umbodi nkwigulila, ngwe ngwe, kumbila medi avataila lipande serteza. Ako de pashuli badae upodie ukumbile. Lishungi wako na likola lyako. Pakulota.

0: se mo kiru hendle no porola mo kiru romeli heo ya yo thana yo swa district anyo masin ru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora de liwa ni kerlo so tele ora ram kulu pale mo kiru romele miyo ni mulipelle ba hem pa kon yu heolia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi pukane kole
0: ya e hopa yo uma El artirio si va. En cupo si reoya pipi a cape a un mutetene. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mae ni mojalo. En el romela vira a trio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, musiote pacha orera. Mio tonkwa ko ya wiha ki wala wira tinyo muhano mape hopa yo uma
4: ayo muhano yo ya saka sote ne kinape animrere lo so ki sibe la wiha na yo ya saka so siba siba mirere lo saikumi ni soko ya upanya ntoko hopa yo uma.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mae ni mojalo. Inira rama la vera atrio hasi de la eolla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, musiote pacha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrere lo so kisive la wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mirere lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ikiti. So wape iwa nimpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
5: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: ke wee ke ba bama ke ne a nyaa motatsanisa pang
1: tšeo mo ba moamanaka wa ne a tšeela e kontha o nyawa mmatatane thu yo rera o wa tera o iphonya o rete go garia ikolera ni irete chikina kuche wapiacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umpanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila neke sapahu iyo
1: nyo wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumeritura unyawa sana matatani

0: nipio matata o ichumiri ikuo chona naracha. Tafadhali.
1: Hipo hatu teka tipitapi o wira onyama matata mahuku otene.
2: Nruku ore rayoyo. Melo melo ru nina apachira uteka nkai.
1: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
0: Chomo bro, mama naka. Nanso, yopachira, nipape siyani.
1: Onyawa matata?
0: Ikweli, matata ona naracha, potu aruhela asintu utuyoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mama naka, mkawaba. Nenyewe matata sana ni masi ni sabamu.
2: Ah, yonuke la. Napi ache siyana mwaraka.
0: Atumane. Kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni namulia wikike chena ni wisunga. Kwanta ijolia chiyo. Wadu ukala na asintu tukamana kwa nuchuwania. Chahira piyeke sana. Ni chahito koteke sana.
3: Ikweli. Ni hano tara manano ore rama nala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
2: Nyuwa mwaraka, vana naliaka vale iolia yohi tokota sana. Ihala wira nisi yani.
0: Watu kale chowopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko. Wale furuta.
3: Mwanchulaka. Utanle mhokoroko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika. Ilaranja. Inanahi. Konta. Chinane macherireta.
2: Va. Nihana upuela kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya ni haka iolia nyua penya, niyo yoha penya. Nihana ni tokoti haka sana iolia. Nihana ni sunga ka iolia lela mapuro orera. Nihana ni tumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijiria, amuji o kikijiria. Ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. Weki kicherihe, waki kicherihe asumujia.
5: Ulang hupi wahorili ukumi u provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oikujo Mosambiki. Ihina wanko pitu umacho orera i provinsa yu Cabo Delgado ikabiha chereya kani eniruvuma basi wanchina mayo kabihera wari ya 4 e ministeri nutafitimite kuchukumi enditimihe hu ukumi

Ni kweli unkala wemela, kama na haya machuma ya kurusia unukala wemela. Yeh, ni chupo kampa toko na ratano wa marahimu ni pamparo, hepe chupo la zidadiva pempa. Lopo na kanorera. Kanorera hendere ile nuwana we na sunyuma kila mwera ka kimpela vai kuwochenye joro nchuru kuminchi iyo. Melo nchuru kuna amala, melo kuhinyo china amala, kanumali hamapuro. Mena, mpaka uvilelana, uvilelana. Yeye nloko tenyu yo, umelana yeyu pasi. Sida nani mala itahura yona munu. Prince of Abdelgadu.